0: Fosok.
1: Maga ko, Cuk.
0: Usapa eh, radio na to FM eh. Magalo din kalinga eh.
1: Iya ka?
0: Ya, yeah, cedoleng-doleng. Na megatona fadaki. Oh iya, iya. Runtuk ni eh. Si Ratu titik set di megahes pale.
1: Ko di sempurna, siaga.
0: Ko di sempurna, di kuna, di ladato. Fahada tu. Asara pulona asara titik 6 megahertz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat lah dah tu. Asara pulona asara titik 7 megahertz.
1: Mela tu kak engkau ingat eh. Awi, dede.
0: Oh, padai di padai lo, pali.